It referred to Jesus Christ, mga son. It was 5:25-33 nga gikumparar ni Kristo sa earthly and Christ marriage. Christ's love for his bride is the ideal for all who marry. Now, kung atong basaw na diay galing so on, walay laing gisulti diya, gidescribe lamang ni Christ, ni Apostol Pablo, nga iyang gikumparar, no? Ang may tabo nga kasal ngadto sa langit sama sa yutan-on nga kasal, no? And Christ marriage, mga higala. So higala, atong susihon ug tun-an nato ang Revelation chapter 19 kaning the groom, the bride and the reception, supper are described. So atong tan-awon ang groom ug ang bride ug ang reception nga nangaon, kung unsa ni gi-describe. Now, atong tanaw ni Galeg soon, ang mga description ni ini. Now, unaw natong isgutan ang versikulo 7. Kaya nag-isgut ni, the groom and his gift are described. So, buti pa sa buti gala, nga ang the groom o ang iyang regalo nga gi-describe sa versikulo 7. Now, look at verse 7. Matod pa di sa versikulo 7, higala so on, okay? Ingon dire, maghugyaw kita og magkalipay og daigong tasya kay miabot na ang panahon sa kasal sa karnero ang iyang pangasawanon andam na. Now, sumala dire sa versikulo 7, nagisikot niya, maghugyaw kita og magkalipay. Nga naman, ha? Tulod diri, magugyaw kita o magkalipay o daigong ta siya. Kasi daigong na to, si Kristo. Nga naman, kay miabot na ang panahon sa kasal sa karniro. Okay? So, abot na ang kasal sa karniro. Unya, gisgutan diri, nga matod pre, ang iyang pangasawa nun, andam na. No? So, andam na. So, it is the marriage of the Lamb is come. Okay? So, the marriage repair, okay, to the gift of eternal life through Christ's blood. Diba? Kay kaning karniro nga nag-abot na nga makigminyo na sa iyang mga pangasaunon nga mauni ang mga buhing santos, mauni gasa nga gidescribe. Oh, so ang marriage nga, ang marriage diri ang may tabo nga kasal, refer to the gift of eternal life through Christ's blood. No? Girefer ni sa iyang regalo mo ang kinabuing way katapusan, pinagi sa dugo ni Kristo Jesus. So John the Baptist was the first to call Jesus the Lamb. Si Juan ni Juan yun mo'y una nga nagtawag nga si Kristo mo'y karniro, no? Unya sa Old Testament sacrifice, fulfilled, no? Pinagi sa kamatayan ni Kristo ngadto sa cross. So kaning mga butanga atong gisulti, kaning gisulti ni Juan Bautista nga nagtawag una gyud nga si Jesus karniro, ug atong tan-awon ang istorya sa Old Testament nga mga sakripisyo natuman lamang ni pinaagi sa kamatayon ni Kristo dito sa cross. So buti pasabot, Christ gave himself for the church. Sumala pa sa Efeso 5:25 nga atong makita dito nga sa earthly marriage, di ba, nga si Kristo iyang gihatay ang kugningon nga to sa iglesia. So sa ato pa, the groom marriage gift was purchased by his blood. Sumala pa sa 1 Peter chapter 1 verse 9 ang may tabo nga kasal, sa karniro og iyang makatawhan nga mao ni gituwag nga marriage gift. O kini gipalit niya pinaay sa dugo og atong basahon ang 1 Peter chapter 1 verse 19. So atong susiyon diri galeg soon kay mo ni atong undergirding ni ining ginaingon nga the groom marriage gift was purchased by his blood. Mo ning atong yung masabtan higala nga gipalit ay ta ni Kristo pinaagi siyang

0: balang dugo na sumala sa 1 Pedro chapter 1 verse 19. Mao kini ang pulong sa Dios. Ingon sa dire sa verse 19, kun dili, okay? Ang bilin ng dugo ni Kristo sama si Kristo sa karniro nga hinlo og walay diprensa nga gihalad ngadto sa Dios. So ato makita dire nga gipalita pinagi sa bililhong dugo ni Kristo Jesus. Nganong bililhon man? Walay diferensya nga si Kristo sa karnero nga hinlo, sama siya sa si Kristo sa karnero nga hinlo, nga walay diferensya nga gihalad ngadto sa Dios. So diri ato makita igalaigsoon nga the groom marriage gift was purchased by his blood. Okay? So gisgutan dire nga bililhong dugo ni Kristo. Nganong bililhon? Kay si Kristo sama sa karnero nga walay diferensya, walay diferensya, hinlo, walay diferensya nga gihalad nga to sa Dios. So mauna nga gisulti di sa versikulo 25 sa Ephesians sa 1 Peter chapter 1 verse 19 nga ang marriage ipasabot dire mao ang regalo, no, nga gihatag sa Dios kanato, mao ang kinabuhing walay katapusan pinagi sang dugo. Og sa 1 Peter chapter 1 verse 19 gipalita sa bililhong hamili nga dugo ni Jesus. Kay sama siya sa karnero nga hinlo, walay kasawayan, no? Walay diprensya nga gihalad niya do sa Dios. Subot so, ipasabos, pasabot igala, it is the most valuable gift ever given by a groom to his bride. Mga higala, kaning gipasabot dire nga daygo nato ang Dios kay niabot ng karnero aron magpakasal na siyang asawa, siyang pangasawa nun, nga mao ang iglesia nagpasabot nga kaning marriage nga mitabo diri nga pinakanindot nga mitabo ngadto sa langit nga kasal mao ang paghatag ni Kristo sa kinabuhing walay katapusan sa matag usa ka nato. Mo ni gitawag nga the most valuable gift ever given by a groom to his bride, mga higala. So mao ni i-describe diri, the groom and his gift are described. Ang regalo sa Dios diri nga karnero mao ang kinabuhing walay katapusan. Og ato na naangkon pinaagi sa dugo ni Kristo Jesus nga gipatulo ngadto sa krus. Mahigala. Christ gave himself for the church. The groom marriage gift was purchased by his blood. Gipalita pinagi sa balaang dugo ni Kristo Jesus. Muna ang mingon tayo galaigson, ang pinaka mahal nga regalo nga gihatag sa karnero siyang bride mao ang kinabuhing walay katapusan. Ikaduha, the bride and his garments are described. Sumala pa sa Bersko City Utso. Ingon sa dire, ang iyang pangasunon preparado na, andam na. Na-notice verse 7, maghugway kita, magkalipay o daigong tasya kay miabot na ang panahon sa kasal sa karnero. Meaning, higala, panahon na. Nga maangkon yun, nato ang kinabuhay katapusan. Kay miabot na ang panahon sa kasal sa karnero, ang iyang pangasunon andam na. But ipasabot higala, igsoon, his wife had made herself ready. The church ready na yun. Ready na yun. The bride is dressed for the wedding. Okay? Nakas, kaning andam na, but ipasabot, tangang kinanglanon sa kasal. Andam na. O sumala, pasabis ko, gibistihan siyag, puti, nga limpyo kaayo, o sinaw pa. Ang mong bisti nagakulugan sa matarong nga binuhatan sa katawhan sa Dios. So sa ato pa higalaigsoon, gidescribe dire ang pangasaunon. Nagsulob siya og sanina, gibistihan siya puti nga sina og limpyo kayo og nagsinaw pa. Unsay buti pasabot, her garments are gifts from the groom, no? Ang iyang sanina regalo gyapon gikan sa karnero nga iyang pangasaunon nga mao si Kristo Jesus. Mahigala, so kani kay regalo man iyang garments, no? sa Ginoo, si Jesucristo naghatag, gisulti diri ang maong biste na kakulugan sa mataro nga mabinuhatan sa katawan sa usbot, ipasabot, mahigala, sa pagbalik ni Kristo Jesus, iyang pakaslan, iyang tagaan o kinabuhay kitapusan, kadto lamang mga tao nga preparado na, andam na sa kasal, nabistihan sa puti nga sanina, but ipasabot, nagkinabuhi nga matarong atubangan sa Diyos. Ugmatod pa dire, the bride is dressed in fine linen, clean and white. Her garments speak of the righteousness of the saint. Kaya iya pangasunod, kadto maanak sa Diyos, mga santo nga buhi, mga santos nga buhi, nga tinuod yun nga nagkinabuhi sa pagkamatarong. Mga higala, igsoon. Muna gisulti nga ang nagpadayon lamang mo ay maluwas. Namang yung nagasulti nga, once you save, you are saved forever. Bisang nagbalik ka pa sa imong bisyo, luwas ka na. Pero hinumdumi higala, sa pagbalik ni Kristo, o iyang pakaslan, kato lamang mga preparado na. Ready na, nakasuloob o puti nga sanina, hinlo nga puti, nagpasabot ang iyang minyuan, mo lamang kadtong mga santos nga buhi, nga sukad, nga naghinulsol siya, nga ang idawat si Kristo Jesus, nagpabilin sa, nga nagkinabuhi, nga matarong atubangan sa Diyos. And you know, brothers and sisters in the Lord, kung atong basahon ang Isaiah 64:6, we have no righteousness of our own. Tinuod na. Kita lang, di kita magkinabuhi nga matarong. Kinahanglan kita Kristo sa atong kinabuhi. And you know what? What the Bible says, our righteousness come by faith. Sumala pa sa Roma 10:4. Ang pagkinabuhi nga matarong sa tawo, nagagikan kini sa imong pagtuo kang Kristo Jesus, but ipasabot. Righteousness acts by believers are through the power of Christ. Kung nagkinabuhi man ta karon nga matarong, isip mga katawhan sa Diyos, pinaagi na sa gahom ni Kristo Jesus sumala. Sa Ephesians 10, nga Jesus Christ is not only our Savior, He is only our sanctifier. Siya lamang ang naghahindo sa tanan natong makasalanan. Muna higala igsoon. Nga gidescribe yo dire ang iyang pangasaunon. Gibistihan siya puti nga limpyo kaayo ug nagsinaw pa. Ang maong biste nagakulugan sa matarong nga mabinuhatan sa katawan sa Diyos. So klaro kaayo higala. Ang iyang pakaslan kadtong iyang iglesia nga sukad nga naghinulsol, nagdawat kang Kristo Jesus, hangtod sa pagbalik ni Kristo, hangtod siyang kamatayon, nagpabilin siya nga nagkinabuhi nga matarong o tubangan sa Diyos. And you know, brothers and sisters in the Lord, in verse 9, ato makita dire, kanang gitawag nga kumbira, the reception meal and the guests are described. Katong mga bisita nga nakiguban sa kaon o ang ilang bisita nga gidescribe dire. Sumala pa sa 9, unya mingon ang anghel kanako. Okay? Isulat kini. Mauni gisulti sa anghel kang Juan. Ang isulat niya bulahan ang mga tao nga nga giimbitar sa kumbira sa kasal sa karnero. Ano bulahan man ang giimbitar sa mga kasal sa karnero. Mingon pagayod siya tinuod kini nga mapulong sa Diyos. Okay? So in verse 9, giskutan rin nga bulahan daw ang giimbitar sa kumbira sa kasal sa karnero. So ato makitan, blessed are the which are called invited. Pangutana, who are these invited guests? Bulahan daw. Okay? Blessed are the which are called invited. Sumala pa. Sanoybe. Gagiminsyon dire. Bulahan ang mga tao gagibitan sa kumbira sa kasal sa karnero. John the Baptist identified himself as one of them. Okay? Si Juan the Baptist, Juan Bautista, yung ganti pa yung misaling usas siya. Yung ganti sumala, paso 1:29. The guests are the prince of the bridegroom. Kita ninyo ni, kaning mga gibita din eh, ng mga sa mingon ha, sa verse 9. Bula ng mga tao ng gibita sa kumbira sa kasal sa karniro. Okay? Kinsa man yung mga gibita ka itong mga bisita. Okay? The guests are the prince of the bridegroom. Mga parente siguro sa babae. Ha? O sa mahigala niya. No? Mahigala. Oh. Are the prince of the bridegroom. Who are the prince of the bridegroom? Mahigala. Mauni ang mga buhing santos nga nagkinawi before the church age. Mga kaubanan niya ni nga mga kristohanon. Ha? Mga kristohanon ni kaniadto o karon, mahigala. Muna yung mga ancient heroes of faith are coming to our wedding katong atong mga tiguang kaniadto. Ha? Nga nangamatay sa ilang pagtuo na yung mga martyr, mahigala. Kauban sila ha? Sa dakong kumbira, mahigala. Kauban sila. So puta na, what is the marriage supper of the Lamb? Perhaps, kaning kumbira, no? Panyapon. Kauban ng karnero. Perhaps the greatest communion service of all time. Siguro, katong dako nga communion nga servisyo nga nitabo kanang ito hangtod karon. A celebration by those before and after the cross. Before the cross. And after the cross, mga tao nga nagtuo kang Kristo, sa wala pa, si Kristo, nagpalansang sa cross, doon na may mga tao sa una nga. Wala ni biya kang Kristo. O mga tao, nga giluwas sa Diyos, suman nga si Kristo, namatay dito sa cross Calvario. Mao kini ang mga bisita nga giimbitar nga makiguban sa dakong punsyon, mahigala. So, napagsabot, doon ay dakong nga celebration, those before and after the cross. Nagpasabot tigala, nga ang tanang mga santos nga buhi nga nangamatay o mga buhi nga mabot ang rapture, makiguban sa dakong kasal mitabo ngadto sa langit. Muna akong pangutana karong buntag. Have you responded to the love of the Lamb? Have you trusted the Lamb as your Savior and your Lord? Muna akong pangutana. Dunay may tabo nga nindot nga kasal ngadto sa langit. Makigninyo na ang karniro sa mga andam ngayang pakaslan. O gidescribe sa karniro ang iyang gasa nga gipalit niya siyang balaang dugo mo ang kinabuing walay katapusan. The most valuable gift ever given by a groom to his bride sa panahon nga mubalik si Kristo Jesus. O gidescribe ang pamanhon dire ang yasanin na puti, ang iya lamang minyuan, katulamang mga anak sa Diyos, mga katawan sa Ginoo, mga santos nga buhi, nga nagpabilin sila, nga nagkinabuhi nga matarong, hangtod silang kamatayon, o sa panahon nga mabalik si Kristo Jesus, aron yang kuhaon, ang mga buhing santos, unya, gisgutan diri. The reception meal and the guests are described. Sa diha na nga dunay na'y kumbira, dunay mga bulahan yung imbitar. Kani sila, mauni sila ang mga santos nga mabuhi sa wala pa si Kristo namatay. Wala pa si Kristo na banaw, pero nagkinabuhi na alang kang alang sa Ginoo. Og ang mga tao karon nga nagkinabuhi nga matarong sa panahon maabot si Kristo Jesus, mao kini iyang pakaslan, mga higala igsoon, mga santos nga buhi. Muna akong pamutan na karon, ikaw ba nag-respond sa gugmas karnero sa imong kinabuhi? Imo ba siyang gisaligan nga imong maluluwas ug imong Ginoo sa imong kinabuhi? Kung wala pa higala igsoon, kung gusto ka nga usa ka nga pakaslan sa Dios ug usa ka nga bulahan nga giimbitar sa mong kasal sa pagbalik ni Kristo Jesus, wa talang buhaton atong balusan ang gugma sa atong Ginoo Kristo. Saligan nato ang karnirong atong maluwas ug atong Ginoo sa paghinulsol sa atong mga sala ug dawaton nato siya nga atong Ginoo maluwas sa atong kinabuhi right now, para masiguro nato nga usata ang pakaslan ni Kristo sa iyang pagbalik. Pohon, magaampo ta. Amahan nga langit noon, dalaygon nga Diyos. Salamat sa imong pulong nga imong gipahimano sa matag-usa ka namo. Nasayran namo nga dunay pinaka-loudest wedding announcement nga among nabasa sa versikulo 6. Nga dunay may tabo nga kasal sa palabuton. Because it was announced by the voice of the great multitude, and it was announced by the voice of many waters, voice of mighty thundering. Ug nasayra na mo nga dunay may tabo nga wonderful wedding ngadto sa langit, ug mao kining kasal ni Kristo sa iyang mga iglesia nga giprophesyahan ni John the Baptist ug gidescribe pag-ayo ni Apostol Pablo. Salamat, Lord, nga imong gipakita ug gidescribe ang usa karniro nga mobalik sa kalibutan aron makigpakasal sa iyang mga iglesia. Ug salamat kay mo ni panahon nga ihatag ka namo ang kinabuhi nga walay katapusan, nga gipalit pinaagi sa balaang dugo. Muna nga dapat namo tabangin mi Lord na magpabilin sa mong kasing-kasing ang pinakamahal nga regalo nga ihatag sa Diyos iyang mga kaslunon, iyang pangasaunon. Mao kini ang kinabuhing tayon, iyang gipalit pinaagi siyang bililhon nga dugo. Ug salamat, Lord, nga imong gidescribe kung kinsa ang iyang minyuan nga andam na nga nagasulob sa sanina nga puti, nga henlo nagpasabot ang iyang minyuan kadto lamang mga tawo nga nakasinating kapasayloan silang mga sala. O nagpabilin nga nagkinabuhi nga matarong tubtob silang kamatayon o sa pag-abot ni Kristo Jesus. O salamat, Lord, nga doon na pa yung mga tao nga nakiguban sa maong kumbira, isip mga giimbitar, mga gis, mga bisita sa maong punsyon, o maukini sila ang mga tao ngadto nga sawa pa si Kristo nagpasaan sa cross, pero nagtuo kang Kristo sa maatong tuluh ka babae nga bibisita dito sa lulubgan, nga huwa pa mo pasaan si Kristo, nagpabili na sila nga sumulunod ni Kristo kadto nga martir silang pagtuo labaw na gyud sa mga tao nga imong giluwas pinaagi sa cross Kalbaryo. Lord, salamat o ginautunta nga kaming tanahan nga naminaw karon. Usami nga makapil ni ining wonderful wedding
1: nga may tabo nga to sa langit sa imong pagbalik. Nga magpabilin may magkinabuhi nga matarong isip mga santos nga buhi pero nagaampo may Lord this morning nga dunay na minaw karon. Nga ilang na ilang lang kagalingon dili sila apil na ini tungod sa ilang kinabuhi nga nagpabilin diya sa sala. Pero salamat this morning itagaamin mo kay gayunan nga among mo ka-response mi sa gugmas karnero nga mo si Kristo Jesus. Nga amo siyang tuuhan sa ligan. Nga amo maluluwas o ginusa mong kinabuhi. Pinagi sa pagpaubos sa among kagalingon o magaingon, Lord, pasaluan mi sa among mga sala. O dawatong ka namo nga among ginuong maluluwas. Aron usami nga maapil sa palabuton nga maayo o nindot nga kasal ngadto sa langit. O samtang nagulat mi sa imong pagbalik, tabangi mi nga kami mga santos nga mga buhi. Magpabilin mi nga magkinabuhi nga matarong magpadayon sa pagpangalagan diya kanimo. O ang mga bago nga nagdawat sa imo karong buntag nga nahimo na nimo mga katawhan sa Diyos, nahimo na imo mga anak. Magkinabuhi usap nga matarong tungo kay ang pulong sa Diyos nagingon, ang tanan nga anak ang Kristo, bago na ang daan mi agi na. Ang bago nagsugod na. Lord, please, tabangi mi. Nabisag unsa may tabo sa kalibutan, magpabilin mi nga faithful kanimo. Magpabilin mi nga matinud-anon. Magpabilin nga magkinabuhi nga matanong because we know. Mabuti yun ang panahon. Nga imo yung pakaslan. Isip makatawad sa Diyos. Lord, saluyo ni ining mga pangitabo sa kalibutan. Ikaw magapresirba sa among kinabuhi. Ikaw magapanalipod ka mo, kanamo. Ikaw magalikaw ka namo sa mga daotan. Guniting among kinabuhi in the name of Jesus, kauban among pamilya. O nagampo mi o Diyos, huwa na milayang buhaton karon. Gubot na kayong kalibutan. Kumaminaw mi sa radyo, bisan pa sa social media. Among makita, nga busy kayo ang kaaway sa pagbuhat sa dili maayo. Mga bakak, way ka matuoran. Busa, nasayod mi ngapit na yun ka mubalik. Busa mo pag-ambo, tabangin mi Lord, nga magpabilin mi nga faithful kanimo. O sa panahon nga imumigi panalangin ang tabangan na mo ang bulaton sa Ginoo. Dili na upasagdan, tungod na sayod mi. Niabot mi ang kalibutan na, hubo, way dala. Ubabalik mi nimo. Huwag niya po'y dala. Busa kung imumigi panalingan. We need to invest that for God's glory. Huwag nasayod mi nga imuming panalangina. Ubani ang among pamilya. Ubani ang among mga anak. In the midst of this crisis, huwag milayang buhaton is to trust you because you know nasayod mi kung ikaw ang among unahon, imong kabutan among tumanon. Tanan na mong kinanglano yung pagtagboon. Salamat niya ng mga promisa sa matag-usakan na mo. Ikaw mag-uban sa among mga leader. Tabangi si Senate President Alan Cayetano. Usa sa kasantos nga buhi. Ang ako pag-ampo, Lord, ayaw pasagni. Ihatag ang nangit nun nga kaalam. The truth will prevail. O di niya pwede i-compromise ang kugalingon. Alang sa protection sa uban, kundili ang kamatuoran mo'y mo-rebel sa matag-usa kanila. Doon nasayod mi imong apinan o tabangan ang naas matarong. Pero ang tao nga naas daotan, dili ang masinitan ang tabang sa Diyos. Lord, please protect us today. Ayuha ang tanan nga dunay mga balatian sa pangalan ni Jesus. O ikaw mag-aproyektar sa matag-usa ka na mo. Dalay gong kasway katapusan. Akong gitugin ang tanas yung magkamutuban sa itong pagpasalamat. In Jesus' name, amen and amen. Dalay mangno na to, nga dunay may tabo, nga pinakanindot nga kasal, adto sa langit.

mau gini-describe ang Anggrong nga mo si Kristo, karniro nga mo ay nagpatulo siyang balaang dugo ug ipalit niya ang tanang makasalan ug iyan ang pakaslan. Ug salamat nga ang iyang pakaslan kanturang mga anak sa Dios, mga santos nga buhi, iglesia nga nagpabilin, nagkinabuhi nga matarong. Ug salamat kaya ang gipang-imbitar ang mabisita kanto pong mga Kristohanon kaniadto ug karon nga nagpabilin ug padayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Inotunta nga tananta atong i-response ang gugma sa karniro nga mao si Kristo ug ato siyang saligan nga atong maluluwas tuuhan ug ato siyang gawaton nga atong Ginoo maluluwas atong kinabuhi ug magasugod ta sa pagkinabuhi nga matarong aron usata nga maapil sa maong kasal nga may tabo sa pagbalik ni Kristus. Tomorrow morning atong tun-an ang sumpay nga bersikulo kay mauna na ipag-abot. Maabot ang atong ang karniro. So salamat, salamat sa pulong sa Dios. Well, sorry kayo sa dinato mabasa nga maminsahe tungod kay samtang nagwali ko, nagsaka-saka naman din ato mascroll. Gloria dumanat. Dalay gud ang pulong sa Ginoo. Amen. O salamat po sa Tribal FM San Miguel. Morning, Pastor Boy. Connected, ha? Sige, salamat. Larry Tafsi, Beverly Genius, ha? Morning, Pastor. Salamat sa Ginoo. Amen, amen, Pastor. Luila Gris Bristol, good morning, Pastor Boy. Salamat sa Ginoo nga lain na po nga espirituhan ng panalangin ng among madungog karon nga kabuntagon. Marjon, ha? Hiralia Orbita. Morning, Pastor Boy, Wansing, Kaligutan, Laak, Davao de Oro, Marjon, Maril, Orbita, Pamili. Salamat. Jean Kalibayan, amen, amen sa pulong sa Diyos, subong nga aga, Pastor Boy, kay may natunan gid ko kag makatag sa akon kapag on sa pagtuo. Marites Palmes Espino, kag Pastor Espino, maing aga. Hello, Pastor, good morning. Jerry Alid, ala, salamat sa Ginoo, nakamatak pa ko. Nakapaminaw sa iyang nindot ug tamis na pulong ning sayo sa kabuntagon si Jerry Alid di ay ni Pastor Boy. Dunay mga pastor nga Alid no, just Davao City. Tumay kasi nata insular, good morning no ni Pinardadap ng balay-balay. Good morning, Pastor is watching live. Maria Dim Cristomo Ligutan, Milan Sao Daniola. Ay, good morning, Pastor. Libby Dahang. Migumi, gracias, salamat sa pulong sino Pastor Boy na minaw sa kanunay sa inyong programa. Akong mama o papa Rico o Igracia Bagulbol dini sa sitio sa Sibantang Talisayan Misamis Oriental. God bless, Pastor Boy. Actually ning Bagulbol kapilido taga Kamigin eh. So salamat kay mga pamilya sa Bagulbol na kuyuan nga Baslot Bagulbol na yung mama. Jane Esparagusa, good morning. Jane Salas, amen. Anasita Lacerna Ayunon, good morning. Jocelyn Alombro Libuon, salamat. Og Valeria Saul Alaba Takulun, salamat kayo. Chirlita Rizaldo Pingson, good morning. Good morning, Pastor. Salamat gin sa pulong San Jose, amen. Kaya din na, may aga sa inyong ganduha. Bilma Rania Mansan, good morning, Pastor Boy, watching from Hingog City. Alice Anduyo, good morning, Pastor Boy. Thank you, Lord, for God, your grace and mercy. Salamat, Alice Anduyo. Nelpa Galangi, salamat sa pulong sa Diyos, Pastor Boy, nakapaminaw na usab kami. Alma Abiba Lutrago is watching. Elsie Durunyo, maing buntag. Jean Salas, amen, amen. Uy, naminaw dahi si Pastor Dan Danggalyo, Dan El Evangelist watching. To, maing aga to. Anong natabo na sa inyo? Di daw matingog inyong apps. Jiri Alamag, amen. Ubars Mark Barkis, amen. Jean Salas, hallelujah. Adala Ulysses, good morning, Pastor, watching from Datalibi. Lambuling Tiburi, South Cotabato. Amen, thank you for the word of God, Pastor. By the way, Adala Ulysses. good morning na kay Pastor Haro Dala, no? Kay Pastor Pastor muna IPMR na to, no? Kay Pastor Nuria Dala, kagawad Promise Dala, maing aga. Kagawad Bertman, good morning. Kamuda sa taga-tanang taga-datalibi. Na-miss ko na si Pastor Haro Dala. Kamusta ka na IPMR, no? Pastor Haro Dala.
Grace Silao, Shulao Vargas, good morning. Jane Salas, amen, Pastor Boy. Grace Shulao Vargas, amen. Berge Remirata, amen, amen kayo ang pulong sa inyong watching live from Purok 5, Mailan. Auntie Ruth, Beer Home, Italia. Gloria Duante, amen, Pastor Boy, good morning. Mauna nga, sadihang na angko na natong kapasailuan niya, na dawat natong kaluwasan magpabilin ta magkinabuhi nga matarong, no? Kaya kit, mura na eh, pakaslan sa Ginoo katong nagsanina og puti nga hinlo. Evelyn Kanakan, Sunday morning, Pastor Boy, dalagon ang Diyos sa kanunay sa iyang mga minsay karumbuntag, ha? Kulang akong adlaw, kundili ko makapaminaw sa pulong sa Diyos pagkatahom sa iyang mga saad kanato. Excited na ko na ta, muadto og langit. Sa tanay excited, ha? Siguro na ito nga magkinabuhi tanga hinlo kanunay.

Well, salamat po ka Analin Madrea Mangga. Good morning, Pastor. We're watching from Ocasion Sumilaw. Pagkanindot sa pulong sa Ginoo, amen. Elenita Sharot ng San Nicolas, Don Carlos, morning Pastor Roy, pwede patabang ko ang po nga maayo na siya sa hingpit yang bati sa lawas. Please Pastor Boy, tabangin ko. Salamat Pastor Amping kanong nai. Marilyn Orasyon, gikan ni kang kuana, si Elenita Sharot. Good morning Pastor, I'm watching from Andap Laak, Davao de Oro. Blessed morning. By the way, good morning, ba? Dugay-dugay na kuwega kita niyo sa asawa sa aton former Vice Mayor sa Banwa sa Surala, si Sally Rosal, maing aga. Salamat sa Chusin Energy. Salamat sa kay board member Pastor Toto Rosal, kag sa iyang bata nga aton Municipal Councilor sa Banwa sa Surala. Toto Rosal nga isa na aton ka-sponsor sa atong programa nga Pinagpalang Musika. Dati na to sponsor ang dati niya nga bana no aton nga Vice Mayor sa Banwa sa Surala. Salamat Ma'am Sally Rosal. Dugay-dugay ni kula kakita sa imo. Si Maris Canilan, pre, may ngagami ka kay Shirley Canilan. Mads, good morning. Uy, salamat kay Mama Monet Bautista. Kauban na to karong taga Kinapawan City. Naminaw po si Juan, Crescencia Mulyanida, Kia, o si Nina Sansulis, imong magwang. Mami Monet Bautista. Nilda Jamura, good morning Pastor, watching from Barangay Nagpan. Uy, Nagpan, Nagpan is sa Sarangani Province, no? Malungon. Nagpan, di ba? Muna Nagpan. Salamat sa pulong sa Diyos, Pastor. Amen, amen. Panit sa Hore, amen, og amen, og amen ang pulong sa Diyos. Jocelyn Barbon, amen, glory to God. Gaga kay Kagawa, Jinilin Gabo sa Barangay Tubela. Taga Bagong Lipunan, may agas yung matanahan, no? Labi na kay Idna Angkoy. Oh, salamat gali no sa duha ka senior citizen nga naglagaw dito sa Kabigan Center. Tawang ko dito. Gitagaan ta pang merinda, palit sang merinda. Halin sa ilang ano na ilang pension nga 6,000 sa katila ba? Oh, sila duha ka senior citizen nakabisita dito, tinapay nga halin sa pension sa senior citizen ba? Kagamada sa imo Ti Heights kag kuya. Peter Sudurboy, Josephine Merida Diagbel, salamat sa minsay sa Ginoong akong nanugog karon. Glory to God. Amen. Evelyn Kanakan, Sunday morning sa tanang nga nagapaminaw sa Pinagpalang Musika. Kanakan, Pangilan Elena Kanakan, ha? God bless you, ha? Sakay na mga alagad sa Ginoo. Nagapakaon ka na ito, pinagis ang pulong sa Diyos para Malungon, Sarangani Province. Ecopi Church! Uy, tayo Ecopi Church, may buntag, ha? Abin ako, di ako mag-radio sa Ecopi sa Ulas. Abin ako, di ako daw hatun sa Sikaina Rice Bible College, kaya niya ito. Salamat, Pastor Boy, sa imong giwali karon to God be the glory. God bless us all. Abin ni mo, ha? Kaslan sa Ginoo kanto na sa inagputi hinlo sa panahon sa pagbalik sa Ginoo sa panahon nga mamatay ta dapat siguro na to nga magkinabay kita nga mata. Thank you Lord, ha? Doy Ante Damisola, amen. Merci Kaulugan, Askaili sa Mambuaya.

Kaya Doro City, amen og amen. Ninit Baalandasan, amen og amen. Jen Salas, amen. Thank you Lord Jesus for everything. Thank you Pastor Boy, God Family Circle. Rosalina Mariano Panti, amen. Thank you Lord. Nusikado, amen Lord. And thank you for the word of God you shared to us, Pastor Boy. God will bless you always in Jesus name, amen. Ask Kylie, to God be the glory, Pastor Boy. Jocelyn Bacaro, amen. God bless Pastor. Rosemary Ramiro Apor, amen og amen. Esther Bacolod Asilan, glory to God, amen, amen. Watching live, Mercy Tagnuay, amen og amen. Nelly Teregusa, amen sa pulong sa inyo. Ask Kylie, God be the glory, Pastor Boy. Watching live, Teruhas, amen, amen. Salamat sa pulong, amen, Pastor. Adelino Maalam Quezon the second, amen og amen sa pulong sa Diyos, Pastor Boy. Rosalina Mariano Panti, amen to Ganor Sudaria, amen Pastor Andres Atienza, amen and amen. Ang mga saad ka na to, dili ko perfecto apan kanunay tayong mangayo pasaylo maghinursol sa ato mga sala aron mahinglo kitang matarong at ubangan sa ino, amen hapit yung kumubalik akong ang atong buhing Diyos, ako grabe among nagian tuig 2023. Gisunog sa akong tanan ang among mabutang o kapait kay naapil o kasunog ang bana. Grabe, pasagdan sino nakapadayon may hangtod karon. Amen. Sunog ilang balay. O dili ka anak sa Ginoo, ambot na lang. Muna ang lahig yun ang kinabuhi sa Ginoo, anak sa Ginoo. Virginia Kabasag, amen, amen, Pastor Boy. Dibig, salamat kay Virginia Kabasag daan na sa talibon. Jocelyn Barbon, salamat Pastor Boy sa balang kung kaluwasan sa among kinabuhi. Iin ang magpabing maluwas, dalaygon ang Diyos. Jocelyn Barbon, Roth Rosario Alcardi, amen. Ili Ginoo, ning sayos kibuntagon, salamat. Pastor Boy, sa balaan mo nga minsay, salamat sa Ginoo. God bless you all. Salamat. Oh, taga Iloilo City, maing agad as pututan kay Helen Alian. Last watching from Lawaan, Hingog City. Felix Tumanda Sarsi, Sarti, amen og amen. Masa Elisa Gutang, salamat sa matuaw nga pulong. Kagawa Jeneline Gabo, good morning Pastor. Thank you for the word for always pray our nation most especially to SP Cayetano. As Senate President Cayetano, kita ang kakampi niya. Amuna ang ampuan nato no kay Christ Center siya. The truth will set you free. Jane Salas, mayad ayad lang Pastor Dan pila na ka aga wala. 96.7 Radio Bandira. Uy, ato na i-chat si Pastor Dan. Big noise sinamban. Joy Ante Damisula, good morning. Violeta Mupas, manindot sa balaang pulong sa Diyos o amping kanunay Pastor Ritz o sa imong pamilya, Nanay Bibi Mupas Bisley. God bless you all your family from Nanay Pearls. Uy, may aga kay Dong Rodel Tixon. Atong prosperidad. Good morning, Pastor Boy. Watching it. Salamat po kang Andes Arado Sarda o sa Galimba Jarki Business Venture. Uhaw, pati mag shout out doon sa kay Rico. O kay Kening Madar ng US Muloy. Good morning kay Coco Martin Amador Notana. Good morning, Pastor. Thank God. Amen. Ima Hurani, dalay ko ng Diyos. Salamat, Pastor Boy, sa imong minsay nga maoy makadunga o kaligon sa among among pastor o pagpangalagad. Listening from Ami Johorani Bulungon. Always amping Pastor Boy. God bless us all. Salamat. Ang oras na to, alas 5:30 na.

to Friday. Good morning no sa GM Fitness Gym. Sa aton mga amigo na no kay Sir Randy Porcelain kay Jim Molina sinyo Sir Dalauta. Tatlo Randy Porcelain, Jim Molina kag Sir Dalauta, no? Nga mga gymers na sa GM Fitness Gym. Of course. May bago ta, may bisita ta na ba? Ang kudaki-kudaki ng foreigner, ha? Si Kit Wheeler. Nga ko po ni Pastor Bidi Bida, ka-grouper Gintabano. Kudaki-kudaki, isindris ako, no? Nga ang Amerika.

0: Kinsa ni palihog taga-asa?
1: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
0: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
1: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, asaman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
1: Nakoy arthritis.
0: Naka-arthritis.
1: O, napasik ato sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
0: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
1: Tulog ka adlaw.
0: Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapras sa atong aroma.
1: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
0: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
2: Lu, nganong katakiang kaman?
3: Sakta kaayo ko hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kaayo ako tuhod kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Aniyanay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
0: Kinsa ni palihog?
5: Ikan, bindat, may ang ilan. Ako ikan, napoy ako ngayong abot, ikan sa butuan. Wami si Balog, kung sa iyan sakit, kaya nating paglimban sa kasakit ma. Di masabok, kami raraban ruwa. Pili siya may mutang ba? Ay, huwag man din may katulog. Nagduot-duot na ko siya siya. Mapalit ko, Vegemax dito sa ilang ikan nini. Iko, lakaw na, palit ko ka ng
0: Vegemax.
5: Akong gihit sa siya. At tuwa, akong gipawro, tuwag painom niya.
0: Pila kapsula ay mong gipainom?
5: Tuwa. Kabuot.
0: Dua.
5: Oh, na agisakit. Pagkita daw sa siyang kiyan. Karoon niya, naglasan ako. Nakatulog niya. Sa mandong okay karabahan. Sa okay ranay. Sabi, maglimpag naman po sa sakit. Mauto nga yung ato. Jesus, kabawin. Ipasakay mi sa bulan. Isa na sa operating room. Iupiraan. Ingog, doktor. Isa tong kuan. Ni Lordi Mayorka. Yung ko, ako daw. Unsa may imong ipatumar. Ano man di ay daw. Ingog sa luwas. Ang imong pasinti. Kay agisang apindik. Imbuto. Wakuno ka kuan. Wakuno ka. Katag ang nana ba?
0: Oo.
5: Matungintungaan na lamang ko kay ikaw masakwa. Matungingong ko. Hindi matramay ako ipatuhar anak. Sinsa may nagtulo ni mo yung kulumino mga

0: sa radyo ni Pastor Dan. Salamat in pando luwas na dito ng daon luwas na o di ang iyang atindi ag-idang inaibitang pagkiputon dito ni dito itong urabaldi. Sa may gamit buktong sa bata. Ha? Muwapa ni mo patumara na itong imong ipatumar. Patay ni. Salamat. Huwag labaw ka ito sa Ginoo.
1: Amen.

0: pagbagsak. Mindanao, Visayas.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:37.
0: Visayas Headlines. Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon, ania ang inyong news anchor, ang kaibigan ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines.
2: Headlines. Mindanao.
1: Dalay ko ng Diyos sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o sa ngalan usab sa itong Aroma Herbal Oil at itong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio. Budapit ka ninyo sa pagbang kalako samtang itong sa iron kinipipilag ka mga balita pakita mo din sa Mindanao, kaoban sa itong mga reporters. O kiniusbon ko atod kadato sa usag ka produkto nga Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Adlaw nga Miyerkules karon mga kaibigan o gapit sa 20 aning bulan sa Mayo 2026.
3: Broadcasting live din hi.
1: O makiksunan.
3: Old FM 98.
1: Kaibigan ng siyudad sa Valencia.
2: Headlines. Mindanao. Mindanao. Headlines.
1: Dan Danggalio.
2: Mindanao.
1: Broadcasting live din hi sa

0: sa atong Mindanao Visayas headlines. Atong oras karon alas
1: Magdamahan. Mga rebuilding in

0: Kalangga, kisa yung ngalan?
1: Prince na Gabriela.
0: Na hospital ka lang ga?
1: Ako dahil itong bata, napipipipi sa hospital.
0: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
1: Nakuma.
0: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsay na itabo di ay sa imo?
1: Nadaan sa computer.
0: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
1: Oo.
0: So, sa dahil na itabo?
1: Nag-inom na kong Big Mac. Naunian to.
0: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diha sa ospital?
1: Pulo kaadlaw.
0: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
1: Oo.
0: So, likay nagdulag computer?
1: Dili na.
0: Ah, dili na. Ayaw na kay di ay magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Oh, kay Jesus.
2: Ah, yes, Iga, na pwede pala ila o taga-asa?
3: Ako rito si answer si Tutaga Mabini Labaw de Oro na COVID survivor.
2: Ah, okay. Usa ka sa COVID survivor.
3: Na-confirm ko last August 16. Na-confirm ko nga positive ko kay pag-swab na ko itong August 13. Then, nadala ko pagka August 16 sa hospital. Then, mauto. Every time nga, nakapaminaw na may aning BG Max, kadakadlaon. Ningon ko sa kung mamang itry daw na ito, mga kay daga na ba nag-testimony aning kuan kining video Max. So mauto pagka August 18 nakama og isa ka battle ani.
2: Okay, nakapalit mo
3: gusto ba? Nagtunga pa gid mi Pastor kay ilaha kuan ka buok 30 ako 20 ka capsule.
2: Okay.
3: Then from August 18 two times adin na ko nagtiginom og video Max kauban. Then pag swab na ako, gi swab balik pagka August 23.
2: Yes.
3: Mga pila ka days na kuan na nga kuan na ko na negative na sa kuan sa COVID.
2: Sa COVID.
3: Oto nga, 7 days ako sa hospital, gipagawas dayong ko.
2: Okay.
3: Ay, negative naman.
2: Oo. So, wakay laing ginom gawa sa Vigimax?
3: Wala na.
2: Okay.
3: Pati akong family, nagtunga man mi, sumana ko sila. Pagtuwa ko sila, tibok na ko family, negative po sila tanan.
2: Ay, salamat sa Ginoo.
3: Oo, as in, gratitude ang kuan Vigimax.
2: Okay, salamat kay Igan.
3: Okay, salamat.
2: O Davao de Oro. Salamat sa pagtawag. Okay.

0: Read it all. Visayas Headlines.
1: Osmond ko, maimuntag mga kaibigan. Kasubi na ito, nagka-technical problem kita din isang studio karon.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Osmond ko, adlaw nga Miyerkules karon ugapit sa 20 ng bulan sa May 2026. Welcome sa itong Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Ang Mindanao, Visayas Headlines, atod ka nato sa produkto nga Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, gibuhat gikan sa 25 ka mga tanom. O gadalagod ng Diyos tungod kay diligid mahiya pa ang mga testimonies sa mga tao nga nagpasalamat sa kayuhang naangkon o manigamit sa itong produkto nga Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula.
0: Mindanao, Visayas.
1: Mga kaibigan, nagkumaglangan, aniya ang ulan tudling sa ato ang balita aning adlaw nga Miyerkules.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Lalaki mihila kuma nadakpan sa drug bypass operation dito sa Naga, Zamboanga, Cebu. Samtang 21 anyos patay human mibangga ang gidrive ang motorsiklo sa nakaparadang truck sa Bangko de Malaybalay City.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Laing uluan tudling sa atong mga balita mga kaibigan, usa ka 34 anyos nga lalaki ang gisikop tungod sa pagsupak sa RA 10591 og alarms og skandal sa May Sitio Bingkungan hinatuan Surigao del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Balita gikan sa Visayas, balita gikan sa Bohol mga kaibigan, 15 anyos nga bay nasalbar sa lifeguard human na lumos sa swimming pool sa Alicia, Bohol.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: O sa atong balitang hiligay nun mga kaibigan, konduktor sang series bus, ginbuno sa terminal sa Sara, Iloilo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga kaibigan, mao ka ng ulan tudling sa atong balita aning adlaw nga Miyerkules o gapit sa 20 aning bulan sa May 2026. Ato atangan ang detalye ni ini kauba sa mga reporters. Osmond ko, atod ka nato sa produkto nga Vegemax Plus o ang aroma herbal oil at pinagpalang haplasa. Kung kasamo sa adunay mga pangutana mitungod sa itong produkto, may mukhang mutik sa itong numero? O di ba ka, nakatisimuni, magkaibigan, na pwede ka mutawag sa itong numero. 48 minutos makalipas ang alas 5 mga kaibigan. O karon sa detalye sa itong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Balita gikan sa Zamboanga del Sur. Usa ka lalaki mihila kumanadakpan sa drug bypass operation dito sa Naga, Zamboanga, Cebu. Aron ihatag ka na ito ang detalye atong duwaton ang report ni kaibigang Francis Ralph Limit. Nanukad sa 101.1 na Barangay Radio Gipo, Zamboanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Wala na pugnan sa nadakpan ang iyang luha diyang nakita ang mga pakete sa Cebu nga nakuha gikan siyang posisyon sa gipahigayon na pag-search siyang lawas sa gipahigayon nga bypass operation dadtong napita sa May Proclesi, Barangay Gubawang, Naga, Zamboanga, Cebu. Na ilang dinakpan nga si alias Meng, 33 anyos, Minyo, Mananagat og Lumulupyo sa Proclaybe, Barangay Kalyantana, lungsod sa Naga, Zamboanga, Cebu. Nakuha tol sa mga operasyon ang lima ka pakete sa gitawag Cebu din mukabat sa 100 gramo ang ibugaton nga anaa sa 6,800 pesos ang standard drug price. Lakip na nakuha ang mark money nga 500 pesos og basyo sa sigarilyo nga kanon nga mo igisudlan sa legal ng mga droga. Samtang anas sa pag-imitaryo ang kapulisan sa mga nakuhang butang, ang dinakpan naghilak sang gidangatan nga bilangguan ang iyang katulugan. Ning kasamtangan ang dinakpan ana nakaron sa kustodiya sa Naga MPS alas sa tukmang disposasyon. Samtang kasong paglapas sa RA 9165 ang iyang atubangon sa korte ang malampusong operasyon tungod sa gipahingus ng kampanya batok illegal nga droga sa Naga Municipal Police Station alas sa malong tarong Kalinaw sa lungsod sa Naga. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo, Zamboanga del Sur. Para sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan, Francis Ralph Yimit, para sa Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigan Francis Ralph Limit sa maong report. Tatod ka nato sa produkto ng Vegemax Plus. Mapalit ya mismo sa istasyonan sa Barangay Radio diya sa Gipo, Zamboanga del Sur. Busa mga tigpaminawa nato diya sa Gipos, ayaw na pagduduha, bisita dito sa istasyonan Oga, na dito ang atong produkto nga Vegemax og aroma. 50 minutos makalipas alas 5, laing balita mga kaibigan. Gikan dito sa Sambuanga del Sur, atong sayron ang balita, pakitabo din ni sa Bukidnon. Osaka 21 anyos patay human ni Bangga ang gidraybang motorsiklo sa nakaparadang truck sa Bangkod, Malaybalay City. Aron ni hatag kadato ang detalye atong duwa atong report ni kaibigang Charimi Pahangin. Nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Patay ang usa ka 21 anyos nga lalaki human mi Bangga ang iyang gibanehong motorsiklo sa usa ka nakaparadang wing van truck pasado las 2:00 sa kadlawon kaghapong adlaw May 19, 2026 sa Sari Highway, Purok 5, Barangay Bangkod, Malaybalay City. Ang namatay na ilang si Elias James, ulitaw og lumulupyo sa Purok 5, Barangay 3, Malaybalay City. Samtang ang truck driver na ilang si Elias Jacob, 31 anyos, aduna live-in partner og residente sa Taganito, Claver, Surigao del Norte. Base sa imbestigasyon sa kapulisan, ang Isuzu forward wing van truck kagadgado sa mga computer set, giparking daplin sa dalan, samtang nag-iris og ligid ang driver niini. Giingong aduna ay gibutang nga early warning device ang truck sa wala pa nahitabo ang eksidente. Nasuta usab nga ang Yamaha Aerox nga maneho sa biktima, nagpadayon sa pagdagan sa tulid nga bahin sa highway. Sari ang kalit ng kinimibangga sa layong bahin sa nakahulong nga wing van truck. Isulti pa sa kapulisan nga dunay baho sa ilim na magkahubog ang driver sa motorsiklo. Tungod sa kakusog sa impact, grabing nadaot ang katubangang bahin sa motorsiklo samtang nakaangkon o grabing damyos ang driver. Dalising dala sa Bukidnon Provincial Medical Center alang sa pagtabang medikal, apan gideklarang patay alas 3:27 sa kadawon. Samtang ang backrider nga si Alias Aimee, 18 anyos o residente sa poblasyon Valencia City, luwas o wala magkaangkon o grabing samad sa mga aksidente. Sa pagkakaroon, anana sa kusudiya sa kapulisan ang driver sa truck samtang nagbrayan pa ang imbisigasyon sa maong panghitabo. Balitang hurud ka nato sa Vegemax Plus Herbal Capsule o Garma Plus Herbal Oil. Nanukadalami ka sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Kinisigan Charmy S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dalang salamat kaibigan at Charmy Pangin sa maong report. Balita pa itabo din sa Bukidnon. By the way mga kaibigan, kahapon, alas sa mga listeners, huwag kita magka-programa. Ato lang hangyo si Kevin Vincent, mga programa sa programa Pitagpala Musika tungod kay I was thinking mag-brown out. Pero di ay kahapon di ay, no? Kahapon di ang brown out, no? Kahapon. Di brown out so good o alas 4. Alas 4. At supposedly, mabalik pagka alas 3, kaso lang. Medyo lang ang pagbalik kung hangtod karon daga pa mga lugar sa Bukidnon nga wa mo tingog. I mean, wa ay kurinti. O apil lang itong transmitter site sa 98.5 wa pa ay kurinti, magkaibigan. O dito sab sa lugar nga asa ko kasagar ng broadcast matagbuntag. Diya sa Marangay Matangan, wa pa ay kurinti. Gikan kahapon, sa alas 4 hangtod karon wa pa ay kurinti dito. Sa ako pagikan ganiya. Rason nga dinita sa studio nag-programa o ganyan sa iyo, wapoy-apoy kurente. Pailang ka dibalik na o mga pasado alas 4. O sa mga rason, ato dungog ang programa Pinagpala Musika. Hook up lang ato kang Pastor Richard Dangalio. Supposedly ako mga programa. Kaso tungod sa problema sa kurente mga kaibigan, ato na lang hook up nga ato kang Pastor Richard Dangalio. Bisag signal. Alos maglisod mis o gakuha o signal o rin magka-communicate o magka-hatag o minsay diya kaninyo mga partner stations o sa atong mga listeners. At ang oras karon 55 minutos makalipas alas 5 laing balita mga kaibigan. Pakitabo dito sa Surigao del Sur, usa ka 34 anyos ng lalaki ang gisikop tungod sa pagsupak sa RA-10591 o alarms o skandal sa May Sitio Bingkong Kungan Hinatuan, Surigao del Sur. Alang sa detalye at ang dawato report ni kaibigang Rinalyn Lucid Martinez, nandukad sa DXRM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Anaana karon ubos sa kustodiya sa Hinatuan Municipal Police Station ang usa ka 34 anyos na lalaki ang nasikop human sa giingong indiscriminate firing incident sa Maysityo Bingkungan, Barangay Bigaan, Hinatuan Surigao del Sur nitong Mayo 16 2016. Ang mga personay sa Hinatuan Municipal Police Station ubos sa pagdumala ni Police Captain Joey Simonato, Acting Chief of Police, daling nirespondi sa taho gikan sa usa ka concerned citizen kalabot sa insidente. Sa sunod-sunod nga imbestigasyon naila ang suspect nga si alias Johnny, 34 anyos, kinsa giingong ni discharge og arma atol sa init ka panaglali sa iyang asawa, hinungdan sa kahadlok og pagka-alarma sa mga residente sa maong lugar. Nasakmit ang usa ka kalibre 45 nga pistola nga puno sa mga bala. Mag-atubang nakaroon ang suspect og kaso sa paglapas sa Republic Act 10591 o nailhan nga Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act og alarm and scandal ubos sa mga provision sa balaod. Gisubli sa Hinatuan Municipal Police Station ang ilang pasalig sa pagmintinar sa kalina og kaluwasan sa publiko o gipahinungduman ang publiko nga gamiton ang responsableng pagpanag-iya sa armas o i-report dayon ang mga insidente nga naghulga sa seguridad sa komunidad. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbinas Rigao del Sur, kini si kaibigan na Rina Linuset Martinez sa ngalan sa VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigan Rina Linuset Martinez sa maong report ang atong produkto para sa mga istasyonan diha mismo sa DXRM sa Tagbina, mga kaibigan ko. Pagpabor mo dito sa mga goy, adto mo sa atong kaibigan center. Limutang sa R. Carcelio Street, halos kilid sa Cap Building, mga kaibigan. Gikan din sa Mindanao at Tutag Visayas. Balitagikan sa Bohol, 15 anyos nga babae na salbar sa lifeguard human na lumos sa swimming pool sa Alicia, Bohol. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Nora Canelio Acas, nanukad sa Hot FM Tubigon, Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Suwerte nga natabang og dali ang kinabuhi sa usa ka 15 anyos nga babay human nga nalumos sa swimming pool pasado alas 11 sa buntag dito sa Virgin Nature Resort sa Barangay La Hacienda, lungsod sa Alicia, Bohol niadtong Ninglabayng adlaw. Ang biktima taga lungsod sa San Miguel uban sa iyang pamilya nga naligo sa maong dapit. Matud sa otoridad nga wala mabantayi ang biktima nga nalumos na diay samtang naligo og nadiskubrehan na lamang sa dihang nasindulan kini sa iyang kauban nga anaa sa ilawom sa tubig nga dunay giladmon nga 6 feet. Dali nga gitabang ang biktima og ang designated lifeguard og mipahigayon dayon og cardiopulmonary resuscitation kun CPR hangtod nga nakabalik ang panimuot sa biktima. Gisuwayan kini og dala sa tambalanan pinaagi sa rescue unit sa Alicia apan midumili na ang mga ginikanan tungod kay nahibalik naman ang normal nga panimuot sa biktima. Nahibaw-an nga tungod sa kadaghang nangaligo niadtong higayuna wala na mabantayan nga ni paingon sa laom nga bahin ang biktima. Nanuka dinhi sa Hot FM 93.5 Tubigon, Bohol alang sa Vigimax Herbal Capsule og Aroma Plus Herbal Oil. Kini si Nora Canelio Acas reporting alang sa Mindanao Visayas Headline.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigan Nora Canelio Acas sa mong report. Nanuka diha sa Hot FM Tubigon, Bohol. Ang produkto ang Vegemax papalit sa mong istasyonan, mga kaibigan, apil ang itong Aroma Herbal Oil. Katapusang balita, gikan sa Bohol at tutag Iloilo alang sa itong balitang hiligay nun. Konduktor sang series bus ginbuno sa terminal sa Sara, Iloilo. Aron hihatag ka na ito ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Randy Lasa. Nanukad sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo!
0: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Napilasan sa wala ka braso ang konduktor sang Ceres bus sang ginbuno sa Sara Ceres Terminal sa barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Sorgay Police Lieutenant Brett Balupinos, Hepe sa Sara Municipal Police Station, nagkuha sang bagay sa compartment sang Ceres bus ang biktima na si alias Jet, 40 anyos, sa barangay Tabunan, Limere, Iloilo. Sa imbisgasyon sang pulis, na-outbalance ang biktima kag nakabungko sa suspect na si alias Ron sa barangay Domingo, Sara, Iloilo. May komosyon nga natabo top-top nga ginkuha sang suspect ang iya dala nga kutsilyo kag ginbuno ang biktima. Nibuluhan nga nakainom sa makalubog na ilimnon ang suspect suno sa pulis. Na-recovered sa suspect ang jungle knife nga gingamit sa krimen. Gin-release naman sa presuhan ang suspect makaligad nga nag-lapse na ang 18 oras nga reglementary period of detention. ginahulat sang pulisan desisyon sang biktima kung pasakaan sang kaso ang sospek. Sa ngalan sa BG Mas Plus sa pinapalang kapsula, kag-aroma ang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 JTFM Lambuna Iloilo, turug na baskog pa. Ay!
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Madamugid nga salamat kaibigang Randy Lasa sa maong report. Hatod ka nato sa produktong Vegemax, papalit niya sa istasyonan mismo sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Mga kaibigan, kapsang tag-uras, angalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Og mausap sa itong aroma herbal oil at pinagpalang haplasa. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Temporaryong manamilit og magaingon, prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygon ang Diyosa.